kendeking carita suwe reko ide sang Dharma Wangsa ngamel ya.